homo di montate homo di momora modimo moya o halalelang ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste le o seng hona mabaledi wa maphelo ha re na letho matsohong a rona ntle fela le o tlisa ditanke le diteboo senatla sa lehodimo ha e le mona o ntse o re bolokile o re pepile boleleleng ba beke wa re patela dibatana tsa Efese wa re boloka le malapa a rona wa re boloka le metswalle ya rona wa re boloka mmoho le baahisane mmoho le rona wa re boloka le basebetsi mmoho le rona ka hona senatla sa lehodimo re a leboha ke o seng ha letsatsi konyana

ka banka bona balo boloka maloko a bona balo boloka baratuwa ba bona ka hona batho ba jwalo mabaledi wa maphelo tsamokena malapeng a bona hobane wena o motshedisi wa nnete ebile motshedisi ke wena hoseng a letsatsi mabaledi wa maphelo re atametsa dikgutsana tse ntšha ka lebaka la letsogo la motho re atametsa bahlolohadi ba batšha ka lebaka la letsogo la motho konyana empa se dutseng malemeng a rona ha ke hopola wena na nka qenehelang tse ntle a ke na tsona tse ka o kgatlhisang e setlhabelo sa ka ke nna ka sebelo Jesu morena wa ka o tle o se amogele ha ke hopola wena mabaledi wa maphelo tsitsing le letsho la bosigo ke tlelwa ke maatla gobane ke a tseba o na le nna ga ke gopola wena mabaledi wa maphelo ka re o tlelwa le lenyora mo re phelang teng konyana ke a tseba o na le nna ka mehla le matsatsi ga ke gopola wena mabaledi wa maphelo go batho botlhe ba tlhoka mesebetsi ke a tseba ntate ya maatla otlhe ga o setswe ke letho ebile ya re tshepisitseng o a tshepagala ga ke gopola wena na nka kenelang go bua kgutsana mesong ya letsatsi na nka kenehela eng tse ntle a ke na tsona tse ka o kgatlhisang goseng a letsatsi na motlhoki nka lebala jwang ga ke gopola wena na nka tenehela eng goseng a letsatsi konyana re o memela ka ro mato matlo wa dikokelo batho ba teng ba bina mmina thoko ga ke gopola wena na nka tenehelang konyana gobane ba tseba ga o le teng tshepo e santsane e le teng gobane wena o ya ba tshepisitseng ga ke gopola wena na nka qenehelang e mo motho konyana o re ga ke gopola seo nketseditseng sona bophelong nke ke be ka gokela morago lebaka ke gobane o bile le nna wa mpoloka wa mpepa wa ntataisa ka lerato la gago ka lereko la gago ka mosa wa gago ka mogau wa gago konyana re atametsa batho ba kulelang ka gare go matlo konyana nyeloile la pholo ga le lo feta malapeng a bona a takueng ka madi a konyana ga ke gopola wena na nka tenehelang go bua motho ya tlotswa mesong ya letsatsi a lo batlana le mosebetsi wa matsogo konyana nyeloi la tupollo ga le etelele batho ba jalo pele ga ke gopola wena na nka kenegelang ebile ga o le teng ga ke batle tsebo ya ntho tsotlhe le mahlomola ga a sa baba gobane mogau wa gago o re lekane ba botlhe konyana
rata metsa Afrika lefatshe le soto lefatshe le lonya mo bophelo ba motho bo felang ka motsotso rata metsa lefatshe la rona le kulang re fe matla mabaledi wa maphelo re fe matla senatla sa legodimo Emanuele fika la mengwaga re kopa matla re kopa mamello re kopa moya wa puelano konyana re atametsa lelapa lane le o karo lona me wa teng a itshelang ka digapa ka lebaka la mopo wa diatla tsa hao konyana re atametsa lelapa lane mo bana ba teng konyana ba laolwang ke lefatshe la dithethefatsi re atametsa lelapa lane mabaledi wa maphelo mo hlogo ya lelapa e fetuile maoto a lelapa re omeme senatla sa legodimo e tle re mo re setilong o fitlha teng ha re lo ekeletswa ko wena ka Kriste morena wa rona ya re pepileng boleleleng ba beke ka Kriste morena wa rona ya re tsamaisitseng boleleleng ba beke ka Kriste morena wa rona ya re bolokileng boleleleng ba beke bamba rona re ka be re bitswa bafu mesong ya letsatsi mpa mohau wa hae wa re atamela ka Kriste morena wa rona ka Kriste morena wa rona amen.

Are good morning khatala ka si ke lo na tsebeletso le barabeso amen matifoma fela zone 13 ka moya mana.

0: a mo swetsa ka boipato.
1: Tata rona mo di mong di tla le khatho ka muso ha o thatetse le fatseng jalo ka tsa le di mong re fe ka jeno bo be ba rona polikaneng ka tile le leng re tshwarele melato ya rona jalo ka o tshwarela ba sitelang ga re sa mali kompore lwane le ho emo be ho bane muso kwa ha le mata le khanya jalo ka o sa feleng ka Kriste morena. Amen and amen. Ke mamtong zon 17.
0: Ake leboe, Lady Archbishop.
2: Tatarna mahodimong, lebitso la hao le halaletswe, ho tle mmuso wa hao, thato hao tswe lefatsheng jwalo ka etso le hodimong, o re fe ka Jacob ho ba rona ba letsatsi le leng le le leng, o re tshwarele melato ya rona jwalo ka o re tshwarela ba na le melato le rona. O seke wa re isa melokong o lwanele ho ye mobe hobane mmuso ko hao le matla le kganya ka ho sa feleng ka Kriste morena. Ka Kriste morena re fang dijelo diaparo. Amen and amen. O nkgone mpatida ke ndihile
3: dumela ntate Molotsi le seng hona ntate Modimo sa le Modimo re le bua bophelo ke le wena tshebeletso ntate ke letsatsi la ka ebile la tswalo ka jeno. Ke leboha. Thank you, Ntate. Bye. Ha ke bua lebitso la ka Ntate, ke Ntate ke mme Taolong, nkgono Taoleng. Ke leboha Ntate Modimo ka bophelo bona. Ke a leboha Ntate wa ka. Ke leboha. Ntate Modimo a mpolokele lapa la hao.

dika ntlela lapa la heso ba tsamaya ba nkabanya le batswadi ba ka, nna ke shebane le bophelo ba ka le famili ya ka, ba tla sala ba re yo Modimo o na le nna, amen. Zakele ke ngwana monesi.

O seng hona re kopana le buka ya Mateu. Sehloho sa ditaba. Setlolo se tshelwa o di mahloho ya Kreste. Kamra hoba anke setlolo sa theko e hodimo. Kamra hoba abone hole molemo. Mosadio wa modimo. Hore anke tlolo se sa theko e hodimo. A se tshele o di mahloho ya Kreste. Yaba barutua ba mohomanya ba mohaletsena puo e tswang molomong wa bona hobaneng o ka etsa jono ka setlolo sa theko e hodimo jwalo na. Athe Kreste o hlokometse seo. Are hoba rutiwa bahae le utlwisetsang mosadi eo bohloko gobane o nketseditse ketso e molemo. Ha re itlwele re bue ka nna le wena motho wa ntate fatseng la Afrika Borwa kapa fatseng la Afrika fatseng la bomadimabe hobaneng re utlwisa basadi bohloko hobane ba reseditse ketso e molemo ba re tswalletse bana ba re hlokomella malapa empa ba sa singana re bontate ba utlwisang bomme bohloko re ba utlwisetsang bohloko gobane ke bona ba tshwarang ka bohaleng ho seng hona Afrika Afrika Borwa kgalemeha ema ka utlwisa motho wa mme bohloko lefatsheng la batho ba utlwang o bula TV ho bolauwe motho wa mme athe re batho ba jwang ba utlwisang bomme bohloko o bula radio ke motho wa ntate ya bolaile motho wa mme gobaneng re ba utlwisa bohloko gobane ba re entse ketso e molemo ba kena le rona dikamanong tsa lerato ba kena le rona ba gagametse ba kena le rona ba re hlokomelela bana ba bile ba re tswalela le bona ketelong ya dintho re ba utlwisa bohloko gobaneng o mo utlwisa bohloko gobane o entse ketso e molemo o apara o hlatsweditswe ke ena o a ja o phetswe ke ena gobaneng o mo utlwisa bohloko

0: се цела од има шоја крсте. Уа ханефа. Мото вантате. Ханефа ја хао. Хубани. Хубани му сади ено. Уете ли се крсте. Нчо. Е хоно. Empa wena o muti sa bohloko hobane makheku wa rona le makhekwana a rona ha tsebi o rena khotso keng ka lebaka la ngwana wa moshimane ya iphetu tsentau ka haro lelapa o mutlwisetsang bohloko gobane o tswaletse batswadi ba gago goseng gona ke thapelo yaka goseng gona ke mogowo waka go ya maatla otlhe kanya ka re rona dipelo tsa tshwarelo haiba o mo foseditse kapa yena o foseditse ke a o kopa tlhe se ka nka bophelo ba hae se ka mo utlwisa bohloko go lekane go lekane a tere bontate ba jwang ba utlwisang balekane ba rona bohloko sheba ka morao o dutse dironkong ka lebaka la nka bophelo ba mohatsao empa sheba morao ha wena mmuso o fa dijo le tse aparong mo o rutseng teng magabonyane ka morao a fetola dikgutsana a fetola batho fela lefatsheng la batho ba utlwa motlhoko ba tlhoka tlhokomelo ya gago obaneng o mo utlwisa botlhoko obane o nketseditse ketso e molemo
1: Hulikani.
0: Hulikani man.
1: Hulikani. Oho. Hulikani ka dipulayano tletletse. Modimo re hweletsa ho wena re utlwe. Jesu murata fita re utlwele bohloko. Basadi bana batho ba ya bulawa. Hulikani. Pizza ya alabastere e tletseng setlolo sa nareta ya sebele e thoko e thata ya tshelwa hlohong ya Jesu barutuwa ba hae ba utlwa ba sa thabela ho Jesu a re hobaneng le motsekisetsang mosadi
0: yoobane
1: o nketseditseketso e molemo ha e le mafutsana bona le tla nne lebe le bona ka ho sa feleng mosadi ya neng a boka ba mo tlisa ho Jesu ha ba qeta ba mo tlepisa le ka majwe mosadi ha fitla ho Jesu Jesu a re ho yena mosadi batuli ba
0: hao ba kae
1: ya ba ha ba sa leyo Jesu a ngola mokamenwana ya hae fatshe le seke la tshwenya mosadi wa mosolohadi le ha e le kgutsana e ka re ha le motshwenya nna Modimo ke tla utlwa ke le mahodimong mme bohale bo tla lotukela le seke la tshwenya basadi
2: ke re go lekane modimo
0: wa
2: kaoleanoo setletseng lefa se ka bophara a modimo ka go phamisa letsogo go lekane re utlwilehle a embe thapelo tsa rona e be ga go utlwalena e be re setile ga re fitlha kae ka Kresta Morena amen ke ntomišone ka sontheo.
0: Go sengona le mo utlwisetsang botlhoko gobane o nketseditse ketso e molemo mmamedi wa le kwa kgotso kgotso mmamedi wa lekwa ai
3: ntate moluki
0: go leka
3: go ba motho wa mosadi o tlisa bohloko.

0: kgotsang tate Moti mmogo le bamamedi ba lekwa o seng wa letsatsi la ka jeno ga tsamaya ka lentswe le maatla lentswe le reng le mo utlwisetsang botlhoko gobane o entse ketso e molemo ba tlala dipelaelo ga ba bona mosadi eo a nka setlolo sa theko e thata a se tshela maotong a Jesu ba bana le dipelaelo gore setlolo seo se kabe se ile sa rekiswa mme tšhelete ya teng ya ya abelwa bafumanegi empa o go bona o go mosadi eo kwentse ketso ye molemo ke a leboga ntate moruti ke mamosebetsi sefatsana ka lefatsheng la zone 14 amen
1: amen dumela ntate molotsi bontate go lekane jehofa kena dipelong tsa bontate ba be le paballo go bomme ke nna ntate tt ka meyathon Kuurfontein a modimo wa kgotso o mpolokele lona mohau wa morena wa rona jesu kreste lerato le kopano ya matshidiso a moya o halalelang diwe le rona botlhe amen.

0: 91.0, the heartbeat of the vibe.
1: The heart of the cars.
2: O sa tla re baballa le ka bophelo bona ntate Molotsi e be re lahlehile ka re sentse e ntate Molotsi taba ena re hlahela ka mang empa Modimo sa le teng sa le Modimo o tla re baballa le ka bophelo bona ntate o be hantle ntate Molotsi be hantle Modimo ntaoleng Unitas Park ntate ntaoleng Unitas Park sa tla re
3: Ela morena bulatsila o itse si jana se sisha na ba ka bitswa ka mabitso fetula bana ba hao konyana jwale ka saule o la ka tshintsha bophelo ba hae o ka sitwa ke konyana ha re bitsa le bitso la hao ho bane ho tshepile morena ha kana o lekane ka pula yo ya basadi ke bana ba rona ke basadi ba rona ke batswadi ba rona konyana a kolo theola moya wa e sopa konyana o lo gaola tshini ya polao ya basadi mabitso ke a mararo la ntate ne mora ne moya o halalela amen

parenta temolutsi bolella basadi hore ba ka le hlakoreng la rona ba bangata o feta ba le fatseng modimo wa rlwanela a ke se bena ke bangwe ke le dia nopi o ha motlong are re a leboa ka molaetsa ke nna nopi ka boipatong re kene mo khatlolong o ketela wa di ba se mapodi ke batla ho bona.

ntse ke re keng ya di dancing shoes sa o ka pa ha o mamela. Are le mutlise tsa mohloko o nketse ditseketso e molemo mo la tsa o matla gatala ka sino go fa extension 15. Matsiso mohlomi ka inside. Mauna ye ai o phelele.

ba re tsama hantle ntate kolonele Moruti. Ke yo sebetsa hantle ha ke utlwile lentswe la hao ka Fezile Hospital Sasolburg. Nna ke Pulane wa Mangana. A ke leboha nkgono ka Zone 13. Pare ke kena le Elizabeth Mokwena le Itumele Mokwena ke mma motlong Zone 17. Amen, haleluya. Aibo a o sa mamelelen kwa ka nako e maga o etsang le a ba sebenzela a ba kgolwayo from Pastor Sibongile.

0: ratane are soya re soyane are sapotane yaka
1: eish
0: The devil is using weapons at a time. I see accident.
1: Mohala lona kuona jale lona ona le moya o tsama o khatha ntate Msimehle. Jo ke le boa hey ya ha ho hantle nix ha ho hantle re tlhoka go gutlela morao re lo fumana botho ba rona a bona like dintho tsena ha di etsa hala jena na re tshwantse re be rinke ile a chance for introspection o go check man ka neighborhood ya hao you know re ke re shebane nje re shebane watsa pele batho ba batho ne ba phela jalo ka motse ka sechaba hona jalo re phela ka tsela ya segoa ere ke phela ka ga mabota ana a foa tsela segoa ere ke dula ka ha ka o dula ka ha ska ntshwenya ska a ke tlo tshweng we the community element the love element the taking care of each other element e hafulile ene ke hafulo ke ntwe one fela bungudimo habu mudimu bo hafuleya bobe bo ata haina shortcut habu mudimu bo hafuleya o tsebe bobe bo ata ha re tlo gona o controla banna ba rona ha re tlo gona o controla basadi ba rona bana ba rona ha re tlo gona ho ba controla nix why because ntutsena mudimu di entsoge di sebeletsane ha hona ntwe operating in isolation ntongwe le ngwe etsa hala because modimo yentse hore di connect ka ofela wan hloka kya o hloka that's why how sheba hona jwale tjena kuri the way di ntodi etsa halang ka teng ri emlemong o batla hore a be rich as an example everybody wants to be rich here's the question and then how qeta ba rich everybody u batla di million ha o qeta o thola di million tse ho tloetsalang hona le nthongwe ke na le bona yetsala ka kgwedi ya ka dikana kone ya di festivities especially kana ka o thunkene ya bo December ena ke kana kwe batho ba thotseng di bonus ne ha batho ba thotse di bonus u kila bona manga qeka mang kana kwa di bonus kore le ha o drive wa strateng ha batho ba ka bongata bana le di chelete ah ke o bulela o ka thola batho ba koloitse pedi di emika ga strata ona ore why wena o mpeteletse loale a no why wena o batla ba yeme ba ba bang batlang ka morago ga ona taba gona o etsalang ka bone why because we've got money okay ha e le magara kgwedi tšhelete le seo a grotman ka nna feta grotman ba bitsana bo grotman maga tšhelete le teng a mojetsa e sware Swag. Hey. Jole, imagine moya wa bo rich.
2: Oh yes.
1: O tletse. Ka ofela rona rena le di chelete re le di millionaire. Ka ofela. Ho tletse hala.
2: Ah, samis.
1: Ngwana meko na hane kore ina hane. Ka ofela re di millionaire re le tjene.
2: Eh.
1: Ho tletse hala.
2: E re lwe kwala ka ofela tsela yena.
1: Ho tletse hala because o mo lo motho batla go koloya he etsa mae na lo bona pothole ha pothole le leteng ne ke bone incident e ngwe metsi ke a teng ka gatsene
2: eh
1: wa lo ka nqane ono ka nqeng ono o fila go hlatsitse koloi and then lwa le len o fila go mamela wena tlo ho kena and then wa lo fila go no tlo ngatisa metsi ba ye misa traffic ha ona batlang o feta because wa le o hana ba batla o tsama mo o meng ka ofe so akuqeki and therefore wena tsela ir na ke na le right of way so ka ba ne ke na le right of ya how e la hlele ka metsing ka mo ha ba ona le pothole le ntho tse tlhabang ka metsing ha ona taba nna ha ke le right ke moya o seng o sebetsa ka jeno ba o se khatha le batho ba bang ya ke tsona tsa tentse ka jeno he mo ifo wa Usizo. Tuso.
2: Oh yes.
1: Group
2: of, company.
1: Of companies.
2: Di
1: balantoni na.
2: Ah,
1: Operation Teka Inquash.
2: Oh,
1: yeah. Bona. Muifo. Hakiri utama ale mukiri. Muifo. Hata uta ajari lenta tenwa. Unalen totwinke hata raka. Matrokis. O haki o go tshwaretsa feng ka je.
2: Sa Mr. ke kopa ho dumedisa o seng ho tle wa letsatsi la Sontaha.
1: Dumedise
2: mo mamedi wa tshebeletso ena e kgolo le kwa FM 91.0 ke the heartbeat of the valley. Ke dumedise bohle man ke lebowe bohle ba fitileng ka mogatshe pena na ba gore radio ai
1: tole
2: man. Le ba totlang ka morao.
1: Yeah.
2: Ke sentse ke ba kopela matla ntate modimo wa be le bona man. Sa Mr. Pele ke kana ditabe man ke dilwa ke imetswe ke ntotsa go sizo dingata ngata
1: ha ka matrokisi
2: o botsa putso o re ho thwe how to muso wa hao o tle tswala ka ga bo iteng ko yena a fanang ka ona gore ei re phela nako ntse ding tsa hore re bala body
1: ha
2: go wa tswa so thwe ke body ya bo 9
1: to ah ntate modimo
2: Hamuso wa hai ulite.
1: Come on.
2: O bua ka hore matsatsing a hona jwale bana ba se ba ipitsa ba tshwara diphanga.
1: Eish.
2: Ha se ka ba muso wa hai.
1: Ah.
2: Ka muso wa hai ba tsama o kisisa hantle gore diphanga ha di batle.
1: Eh ya.
2: Ai sa misti. Jo nkutlwe hantle.
1: Eh.
2: O bua hore ha tsela hona lana le tsela ana le right of way wa na tloela ka metsing ha rena moya wo wa qenehelo wa akena nna ke tla feta ka muso wa ha
1: come on now come on now
2: ha wa ha yo le te ke tlo understand hore ha sa bistu satse kolo
1: eya man
2: ha ska wela ka photo ha kene ha ke qeta nna ke fe
1: ke tlo lose eng mon
2: I've got nothing to
1: ai
2: ha muso ha yo le te ke tlo kusisa hore mewane ha thotse panchara ha na matla a o
1: tshimi come on
2: sure Ai sa Mr. Hunku.
1: Hi. Jo.
2: Ke ha muso wa hai o le teng.
1: Yeah.
2: Ke tlo jagelana mefoko.
1: Re
2: understand.
1: Le tlatse jo jwang gore le balatelli ba hai. Ke ha le ratana.
2: Sa Mr. ha o le teng muso wa hai. Ha itlong kukunela ka e nketse ke telle chelete
1: go bana.
2: Go bana le 25.
1: Eish. Ba hona le motho a jetsuang gore ke ha ka mo ka di 25 ha e qeta o kena account ding o a jetsa gore ke ha ka mona ba le ba peteletsane khoneng kwana because di 25 di fitlile ha o fitla di 15 ha o metsi motho na o ha o a bona motho a soft disk ka motho eno le fatse
2: e ka ga metseletsa
1: e ka ri bole shano ka yena e bile le ha bua ha permissive le voice la du medis di 25
2: ke son
1: di 25 o tla kena gating gore hey o te ha muso wa o le te
2: ha muso wa o le te ke ne ke ne ntshwa tshwara ha bohlokonyana
1: ta gore
2: ore ha thato ya hai e etsahale jalo ka hai etsahala
1: le hodimo ai
2: ha o etsahala thato ya hai simply mean motho na a e re nahanang ho o etsa revenge a ntseng a bula gaitse di
1: ha
2: itlo ba teng
1: ha itlo ba revenge ai ai o bula ya ngwana motho mona ha o fitla o monka wa bona engotlang haholo ke ho motho ha qeta o etsa ntwa etsa abanka motho na amoetsa o kila bona toilet paper ha o ka enka bo mina ka yona ha o qeta o mina ka yona a ke ha o sa bona molemo
2: o bane
1: o so qetile ho mina ka yona lui lahla o bona motho a na ko ngatsa makakoloi a bula festera hanyane
2: ha
1: ba ire
2: ha ba tlo e bona le me wetse
1: lure na e wetse kae o boetsa jalo ka bophelo ba motho o mong ka mme wa mamang ka ikgetsedi ya mamang
2: mosadi wa mamang
1: ha o tloa mona wena e entse ntho o boya ho mmao o batla hore mmao yena ho utlwa hale hore ke mmao wa hao mme ho tseba hale hore ke mme wa le yena o mo lahletseng wa mo sia mo gore a bole yena ha ona taba le yena motho ke mmao mara ona a tshwanang le mmao ha o batle nixi ka ha ona taba ka yena bo modimo
2: ai muso wa ha
1: how
2: ke yona solution
1: ai
2: ke a tsiba tlo bua ka yona after 8 ne ke re fela le nna ke tshwaetshwaele fela
1: no tsantsi ke buisane le sister radio reman bana beso a ke leketse nako ka mo man mhlanga modimo ke enwa mo kutlo be ke fedileng no mengwe ka so wethu ka man ke re ya ba utima maiki man ke batla go bua le motlokwa gore motlokwa a ke retse campaign mo ma ya hore ntatona after 8 ya dule kwano mo motlokwa wa nkutla ke re
2: man samisi taba tse ke tlileng ka tsona ke tsena ke tsa usizo thuso group of companies samisi be ke ntsa o feta le fedileng ke le ka hlalosa hore we took over Kokosi Funeral e se le usizo thuso ngwana mme ka di 24 ke heritage day ke tsa tsilela la botshaba me o re tla bene celebrate culture rona o tla re bona ba sotho go tla kenya dikobo a thiba ba itswela kwa Zulu Natal ba Mpumalanga o tla ba bona ka vest tsane tsa lenga hawe le nthohlo ho mona ngwana mme a thiba Limpopo kwa na ba bona ka color blocking
1: okay okay
2: kwa na Limpopo kwa ngwana mme engwe le engwe fela le color blocking ha o tsebo tswa kwa na Limpopo kwa na
1: ke shebile me
2: Mesiane ya bona fela
1: shebile me ke usantsa qadile
2: o santsa qadile ene se ke se ratang ka bona ha ba tletsena tse ka ndi tse wa bona ha le blocking ha ka
1: yo go pasa
2: ya ke bona ba hae so ba le jwala ha re celebrate heritage will be launching that office ka ra go kosi ka mane e se le usizo thuso funeral ngwana mme re tsa se memo man ba a hiba kokosi ka ofela ke a tsa bona le motho ya na sna plan that day a kaya a ikela ka mono ka usizo thuso funeral just opposite thuso kitso secondary school ka mono re tla be re le mo hey na my team mono
1: man
2: ha ona mo kitso sna na
1: e bile usizo thuso
2: o ba ne mo kitso ke mo kete kana
1: ke mo kete kana
2: will be launching officially that office already is sense operator as a mist but we feel hore ha re se ke ga kena ka hara batho fela re sa itsebisa hore bo mang re tswa kae re ya kae ha o nkutlisa mist ma ha o tsama ntso kena kena ha batho fela se go bona fela o so beile motlotlwana nyana bona so re ya mono re lo itsebisa will be having a beautiful lunch ka mono ka Fortville Kokosi mono so ba dina tse mabapi man there's a place called Wedela it's just nearby Kokosi le bona ketsa kgweletso bo khutsong kwa na Carltonville ba ka tla ngwana mme hape ho dile le yona Fortville Kokosi ke location le holo ba le bitsa ka bo di extension o tla utlwa bantse ba re ka 6 re ka kae ngwana mme le bona ketsa kgweletso bana beso
1: come
2: and let's get out of fela man letle letlong ka dibuka letlo inkela di product ka hara usizo thuso so this week a ke yo ka khutlo thabela kwa ka
1: ba
2: ntse ke tsa di preparations ka fa tsela Fortville ke batla ha ke tloa mo ba bue ka nna man
1: o sontso o ntse simemo luna ka fosh vili ka mo simemo ke se le ameng ho tla growth
2: hope and healing
1: hona le maemo a neng a etsa go ska fola karabo ke ene hona le maemo a na etsa hore o lose hope hope ke
2: ha ke ena ke ena ke
1: hona le maemo ana o etsa go feela go
2: how holy
1: man growth ke
2: ha ke o ka
1: mo jale etsa bonnete ba hore o ikatumetsa
2: ka nnete sa mist ho fitlile dikoloi on Friday di German car,
1: all right,
2: specifically meant for Fochville.
1: Cho. Growth, hope, and healing. Mamela, mamela. Stoko sesicha. Kuri kama ntso mang how long chu? Santo bolite ngoto shuta di nepe hore. Linas ki sense kinkile la ya ka kava kile kamona ka Fochville.
2: Kanet samis. Ho tsetse fihlile sa miseke ka bona engwe le ntlenyana ke re e director ha hona ne ke sebeditsene a re tlo
1: ntsa batho ao banna we
2: ke tsa batho ba Fochville,
1: come on now, come on.
2: So ke kgweletso batho maemo a bophelo lo fetwa ka gara fatse la Fochville ha o sa hlola go tshwana le pele
1: bo tapole ba ke ba chechelle mora chechelle tapole re ofa notice o sizo e sele teng mwana se chechelle mora ke lo thetsa batho ka Facebook ntho tsa mannete kitse
2: kitsena di sedi le teng Samis, ke batla wetse go potswa fela e ge ke fitise molaetsa wa matshidiso man go malapa a neng a shebane le mabitla a ahlameng Samis ba neng ba boloka beng ka bona ke re phepi ha wa lesa we man Samis ke tsa tsila sonta ka sheno ke a tseba le lokolo le sika batla ba kopakopane bo cousin mane bo ngono bo ntate moholo ke meeting yana after mosebetsi wa lefu ke ne ke ikopela man Samis ke a tseba ha iyo agenda ha ba ka ba kenya taba ya usizo thuso Baba ba ile ba sokosokola sa Mist. Ha ba tlamile ba reke kgomo. Ha e sa le ba emela ga ngwane. A re ke tla kenya chelete. Ba tlamile ba lokopa kopanya ga ngwane ha e sa la sa ikenye. Bana beso tabakienana. Citizen society sa kgomo le ka ya ka usizo ka mane. Athi ba bamba sokotse o boloka sa Mist. Ke di real issues. Itse ba tlamile ba boloke ba sokodiswa ke a segoa policy e hana o patana
1: ba tsena
2: e pampiriena ena e pampiriena
1: saina mani
2: utlo ba ga ya certify ya hantle fonana ha re gone o bona ditaba so ha ba kenye taba ena na agending sa mist ya usizo thuso go bana beso ha re ke re dikeleng ka mana ka usizo ha re re bitsa lefu mara re understand gore mo bophelo bo leng teng lefu le teng
1: le teng
2: hantle ka ga re rata taba ya ha e bua
1: le bibele ya tsho ho le hlono lo motho dilang anana ka lefu
2: sa mist
1: yeah
2: the reason ke ena na sa mist re batla re tla bile re hopotse mo mamedi le rona re ikhopotse we are not permanent mo
1: come on now
2: ha se mere mere etse di
1: come on now
2: mona sa mist na ha ke motho wa mona
1: come on
2: na ke motho wa mona ke tsileng ke a feta man ke tsileng ke a feta man ha o bona ke bua ka ntate modimo tshe ke itukisetsa ha le ne ke a ntate
1: yeah
2: ha ke motho wa mona
1: ai
2: o kila bona motho ha tshakile sa mist
1: yeah
2: tsa ipotsa re di date di shapane
1: matsatsi a fela
2: bona le nna passport ya ka e fellwa ke matsatsi ka le nna matsatsi ke tlotlwa
1: come on now
2: ke hae
1: and what's a mauwa matsatsi nga ka jenu tsena what's a mauwa
2: mo muso ho phetha halangwa ha
1: ke o
2: me re nan le qenehelo
1: oh Jesus the streets of gold
2: mo ke heso
1: ai
2: a ke tsi bona hore
1: yeah
2: re tlamele re emo so we are just preparing ourselves ah mona re tlile fela ke mantlwantlwa
1: ke part time
2: ke part time fela ga iketseketsetsa fela ka tare ya hae ka mmoso so batho ha ba ikenye ka mehopolong le menahano ya bona hore nete le fuleteng sa mist engwe e ke batlang ho hlalosa everyone le are mametseng le kile la kokota lefu ka la pemo ba ku gaetse ba taba ya mofuta o ka ngo jwalo jwale papa ba ile ba sokola sa mist babang ke ntse o kopa kopanywa eng so ha hona le buka o na le policy ya hao wa tseba fela hore a di ntho tsa hao di handle sa mist o ka nna ba le leloko le lesika mana e re ke bua ka ha ba modise di gorane batho ba tshwereng tshelete sa mist
1: bo rona so
2: ba modise hohle mo tsamang teng ha o tbo modise
1: don't run yeah don't run batho ba nkang dintwane
2: ke batho ba nkang dintwane ha o hlaelwa ke tsietsi ngwana mme borangwane bao

Mamedi ke a dumedisa sonta heng se setle. Ke o hwehla hle. Ho hle mo mametseng o le teng. Lenane o kilona la tsoseletso ya moya. Khoding ya lwetse. Selemong sa kitipedi mashuma mabedi. Ametswe tsheletseng senga letsatsi. O dumedi swa ke Setswana. Wanana ya mokhutshwanyane ka siemo. O mandlunkulu esibaya intokazi yomzulu emhlophe ngenhliziyo. Ke dumedi sa ke hasa ka kotloho ka monaka ferwena geng. Macpac di solorong maqhubu. Ile ona a ikhethileng a 91.0 MHz. Hone kwa FM. The heartbeat of the Val. Ke ho hlahle ho hle mo mametseng o le teng. Ke re le nane o ke lona. Ibile nako ke yona. Ha ke shebana ko ya ka mamedi. Ya re dumela hle. Hore re ya thapelong. Re lo bitsa ho modimo ya matla ohle. Re lo bitsa ho molwanedi wa maphelo a rona. Bibele ya ka ha ke bala. Ere munna Elkana o na nyuluwa thaba. Le ba lelapa la hae. Babang ba ne ba lo leboa. Babang ba ne ba lo kopa. Mohlomong o senke kopana le wena. O batla ho nyuluwa ha mmoho le rona.

Reaboka lo sing. Modimo ya nan le matla. Setshabelo molwanedi wa maphelo a rona. Ntate Hoseng ro atamela fela. Kamantswe a reng

0: le ho sitweng ha rona re tshwarele. O modimo ya reng lentsweng la hae a le rapela letle le re o re tshwarele melato ya rona jwalo ka ha re tshwarela ba re sitelwang. Tate, re rapela moya wa tshwarelo dipelong tsa rona. Ho na le dinako moya wa nnete tseo dipelo tsa rona di sitwang ho tshwarela. Empa lentswe la hao le re nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Ntate, re fe matla dinthong tsohle hore nama le ha e hanana le lentswe la hao, empa moya o dumellane le lona ka lebitso la hao le nang le matla. Ntate, re a o boka, re a o halaletsa dinthong tsohle. Modimo ya nang le matla, nka taolo bakeng sa lenaneo lena ka lebitso la hao le nang le matla. Wena o modimo wa tshepahala, o se tshabelo dinthong tsohle. O lefika la mengwaha, wena o dutse tironing ya hao e halalelang. O modimo, ha ho modimo ya jwalo ka wena. O modimo ya reng lentsweng la hao bitsang ho nna, mme ke tla le araba, ke le bontshe le tse patilweng. Tate, le hoseng re hweletsa ho wena. Wena modimo ya tshepahalang, tshepo ya maphelo a rona. Ntate, re eme sebakeng sena hobane ha re nayo tshepo e nngwe ntle le wena. O tshepo e fetisisang ditshepo tsohle, o tshepo ya maphelo a rona, o tshepo ya malapa a rona. Ntate wa ka ya nang le matla, bonahala jwalo ka modimo le hoseng ka lebitso la hao le nang le matla. Moya wa nnete, re a boka, re a o halaletsa dinthong tsohle mabitsong a hao a mararo a bokwang ka o sa feleng. O modimo, ha o ya jwalo ka wena, o phahame. O modimo ya dutseng tironing ya hao e halalelang. O modimo ya re tsebang. Ntate, le ha re ka iphapanya, empa wena wa re tseba. Lentswe la hao le re pelo e bodile e mano, e tsejwa ke Jehova. O modimo wa dipelo lo seng, lekola pelo tsa rona Morena. Moya wa nnete e re re o atamela, re o atamele ka dipelo tse hlwekileng. Tate, re a o dumela jwalo ka modimo bakeng sa maphelo a rona. Nka taolo lo seng ka lebitso la hao le nang le matla.
1: Modimo, re a o halaletsa, re a o boka Modimo. Ako fe Modimo karo maphelo a rona Modimo. Ako fe karo bana ba rona Modimo. Ako fe Ntate Modimo karo bo Ntate Modimo ba bolayang bo mme Ntate Modimo. Modimo, re hloka wena meseoloka Modimo. Modimo wa lehodimo se dila ditšhaba, re batla basadi Ntate Modimo wa ka bona ba masene Ntate Modimo, ba tlo re ruta kodi ya malla Ntate Modimo. Tau ke ena Modimo wa ka ya puruma Ntate, wena meseoloka Modimo. Ako kwale Ntate molomo wa ditau Ntate Modimo tse puruma Ntate Modimo, tse fedisang batho ba bomme Ntate Modimo. Ra hauhela monga bophelo, wena ntsi yo kgolo Modimo. O Modimo ya sa setweng ke letho Ntate Modimo. Lentswe la hao le re ba o tshepa Ntate Modimo. Ba be jwalo seka thaba ya Sione, mesi ya o loka kekebeng ya sesenya Modimo. Theola Ntate wona matla, matla thapelo Ntate Modimo. Hobane wena o na le maatla ho ntho tsohle Ntate Modimo. Modimo wa lehodimo o lesedi la rona, o kganya rona meseoloka Modimo. Etsa tse sa etsa le Ntate Modimo ka hodima bophelo ba rona Ntate Modimo. Modimo wa lehodimo, re lwanele tatau ya leloko la Juta Ntate Modimo. Tlase ho bana ba rona Ntate Modimo, a ka ba jang di-drugs Modimo. modimo wa lehodimo a ko kenelele ntate ka ruri dipelo tsa bona mesi a oloka modimo kenelela ntate ka ruri dikelelo tsa bona mesi a oloka tsosa ntate ona matswalo ntate modimo a ka ere ga matsa ba ditsuba ditrakseda ntate modimo ba bone ntate di sena molemo ntate modimo modimo wa lehodimo a sedile tšhaba fodisa ntate lona lefatshe la ntate modimo le e tletse ntate yona gapa ya madi modimo ke ona motlhanka o ntate jofa a konyena modimo a santse ntate a tloge balela palo ya buka ntate wona mese oloka eo kenelela ka ruri dipelo tse bata ntate modimo modimo wa legodimo e tere mese oloka modimo wa legodimo palo yone ya buka ntate jofa a konyena modimo eo phedisa motho wa ka gare ntate jofa modimo gobane wena modimo ya sa setweng ke letho ntate modimo lefatshe ke la jehofa le tsotlhetse go lona ntate modimo ke bana-bana ba rona ntate modimo a ka ba santse ba tongola ntate modimo tsatsing la osane ntate jofa a konyena modimo morena jofa a konyena modimo batle ba teng bana ba rona modimo ba tlo tsowa ntate modimo ba isa ntate tsona di-cv modimo ba etelele pele ntate modimo fodisa ona maqheko le maqheko a rona gona modimo le ba kula ntate ba yo fola ka lebitso la jesu wa nazareta modimo ko rapetse modimo o sa setweng ke letho ntate modimo re mo ke sa fitlha tlebe wena modimo tlo nkekeletse mabitsong a magago la ntate le lamogale la moya o galelelang amen ntata gona maodimo lebitso lao lekgethe go tle mmuso wago thato ya o etso lefatsheng jalo ka etsa legodimo o re feka jone bogobe ba rona ba satsi le le leng go tshwarele melato ya rona jalo ka o tshwarela bana le melato ya rona modimo o tlo o se ka re isa melekomporolwane le o ye mobe gobane mmuso ko gao le maatla leganya ka o seng amen
2: go modimo ntate ya maatla gotlhe wena lesedi laka wena poloko yaka wena ntate ya re bopileng o re beileng lefatsheng wa butswela moya wa gao o galelelang ka gore ona ntate re a phela morena le modimo a ka re phela ka wena morena le modimo re ikopela maatla modimo wa ka go wena ka metlha le matsatsi modimo wa ka o re lwanele morena le modimo wa rona gobane re o tshepile modimo ya maatla gotlhe a tshwanelena ka maatla kereste ka metlha o re rueletse wena modimo wa ka wena ga o sitwe ke letho morena le modimo re beya batho ba gago modimo wa ka ka kgutlo tsenne tsa lefatshe re beya bomme le bontate le bana batho botlhe ba phela morena le modimo re ba beye pela bonamelo wa maoto gago ntata maatla gotlhe ga gole bomme ga gole bana ba rona ba ba reetsana morena le modimo ba tshireletse kereste a lokileng tlatlha dilalome tsa lefatshe le ka kwano kereste a lokileng modimo ya maatla gotlhe re a tseba wena leitlho la gao ntata ntho tsena ne di e tsala morena le modimo o ne o shebile empa morena le modimo ga o ka wa rata o etsa letho morena le modimo o ne o batla rona ba setse modimo wa ka re phelang lefatshe la dintwa lefatshe le tsenang kgotso morena le modimo o a batla modimo wa ka rona bomme ba kodi a malela bomme ba ikameng ka bomme ba itlameng dijale ka matheka bomme ba o rapela gore re dule ka metlha ntse re rapela modimo a ka re rapedisa bana ba rona le lefatshe la rona ntate re rapelele morena le modimo le rona ntate o re tiise modimo wa ka ka matsatsi otlhe o re rute lona thapelo morena le modimo wa ka re tsebo re ka metlha re dule ntse re hweletsa wena morena le modimo wa ka re seke ra phetsa modimo bua ka lentswe lao re seke ra phetsa o rapela morena le modimo gobane o ne re barutiwa ba gae wa re dulang ka metlha le rapela le seke la kena meleko ga re rapela re kebe ra kena meleko meleko e tla re feta gobane ka metlha ntse re rapela re a tseba dithapelo tsa gona modimo wa rona ntse a di beya modimo wa rona ntse a di boloka tle re ga tse fitlha ena ba re saibang tata maatla otlhe re a leboga ntate re a leboga modimo ga o ya tshwana le wena modimo a na le maatla ga o mosa o lerato o na le tsotlhe modimo wa ka re tshwanetse ka metlha re re ga Jesus ga boko modimo wa rona ga bokwe ntate wa rona jehofa wa rona kgotsi ya dikgotsi morena wa marena alpha le omega jesus ha boko ke mamthedi ka 23 amen

Mametse a ke le bohle thapelo e wellens bakeng sena buka ke a bagalata bagalata 3 verse 1 le bagalata 5 verse 7 bagalata 3 verse 1 Bahalata 3 verse 1 haifumaneile e bale ya tsena. Jo bahalata mawatlating. Na le lo uwe ke mang? Ha le tlalesa hutlwa nnete. Lona ba o kreste akileng a tshwantsha pela mahlo a lona jalo ka hoja a thagisitswe hara lona bagalata 3 verse 1 jo bagalata mawatlating na le lo uwe ke mang ha le tlalesa ho utlwa nnete lona ba o Jesu Kreste a kileng a tshwantsha pela mahlo a lona jalo ka hoja a thagisitswe hara lona bagalata 5 verse 7 le ne le matha hantle ke mang ya le sitisitseng hore le se utlwe nnete le ne le matha hantle ke mang ya le sitisitseng hore le se utlwe nnete ntate ke lentswe la hao le ya phela modimo o bua ka lona le hoseng re mametse dipelo tsa rona di lapetse lona o sitisitswe ke eng hoseng ho utlwa nnete ke ding dintho tse o ileng wa kopana le tsona tsa o sitisa ho utlwa nnete Paulo Simona o bua le kereke ya bagalata ha elelo hore ha ba etse hantle o re ho bona le ne le matha hantle e ka re hona le basadi ba kopana le bona ho seng Hore hantle ntle o no matha hantle. O dutse thapelong o fumaneya positioning. O sitisitswe ke ho kwa nnete ya modimo. Na ke di kholotso tsa o kopane le tsona. Ka pa bohloko ba o sitileng ho bona. Ba o fetotseng ka tsela ya o leng ka yona. Le ne le matha hantle. Le sitisitswe ke Ho kwa nnete ya ka buka ya Johanna e bua mantsoreng le tla utlwa nnete mme nnete e tla le pholosa le sitisitswe ke ho utlwa nnete ngwana ka o sitisitswe ke ho utlwa nnete Now city sitwe ke metswalle e weekend seng ho yona Now no ntso tla hantle impaka sebaka se wile nwa ka bakala mo wile nwa ketella o sodula teng ya ba house o kwanete le lowe ke mang ya le loileng le lowe ke mang Aula se uri yo bagalata ting na le le uwe ke mang ha le ne sa ho tlwa nnete ke mang ya le loileng e ka re e ne le batho ba neng ba yo tlwa nnete empa ba le sitse ho tlwa nnete le lo uwe ke mang Ho seng ha letsatsi. Ntumelele hle ke bue mantsware.
nna le wena a re ke re itekole re ikatametse go modimo jalo ka setlhabelo gore o na le dintho tse ntlositseng nneteng ya modimo ga ke tsebe ke botlhoko kapa ke tlhoko le ne le mathantle ntate oka o ne o mathantletle o tshwere yona o fumane ya positioning o setisitswe ke eng ye o setisitse ke eng e ntseng gore o seke wa utlwa nnete mamedi ba bang re ba rerile re ntse re tseba gore motho eno a o ne a etsa gantle empa re qetelele re mo etseletsa ka leshano bibele ya kaga ke e bala e re o seke wa etseletsa wa heno ka leshano le ne le matha gantle le setisitswe ke eng leshano ke eng le qabanya ke eng bona bana ba gago ba tswang maleng a gago o ba arwantle o jetse peo ya tlhoyano pakeng tsa bona ba galata le ne le matha gantle le setisitswe ke ke mang ya o setisitseng go utlwa nnete Paulo o re jo hei motho ya reng jo e ka re ke ya kgotsang a bonang mahlomola a etsagalang mohlolomong re mahlomoleng a tsena re lesitse go utlwa nnete mohlomong re botlhokong ba tsena re lesitse go utlwa nnete Paulos o bua mantswe a reng jo bagalata mawatlatling na le lowe ke mang ga le lesa go utlwa nnete le ne le mathang Ke mang? Go mo re ka nna re keng? E o sitisitseng ho utlwa nnete. Nnete ya modimo e reng rata wa heno o jalo ka o ithata. Ke mang ya o sitisitseng ho utlwa nnete? Ke mang ya o sitisitswe ke eng ka role yeto? Uru utlwe nnete ya modimo na ke bohloko na ke dikgolotso na ke maemo a o iphumanang o le karo o setisitswe ke eng tlhe moratuwa

0: le ne le mathanki ke nye o sitisitseng harale ho tlwa nnete ya hae ho dumela nnete ya hae hore ke modimo ya matlaole ya etsantse la mo ileng siyo teng ke modimo ya renkeke ka o lahla nkeke ka le ne le mathane na o hlalwa ke hona ho sitisang ho utlwa nnete ya hae ke modimo ya renkeke ka o lahla nkeke ka o tlwela le ha batho ba ka utswa nna ke modimo ya tlobang teng lehlakoreng la hao ke modimo ya matla ohle ke modimo ya fadimehelang lentswe la ka ho le phethahatsa ha ke tshwane le batho ha ke leshano ke modimo wa ditshepiso ditshepiso tsa ka ke ame nna ke humrena le ne le mathantle mme wa ka o nontso ya mehantle hle o fumane sebakeng sa thapelo ke o kae mona moo sango le teng bona botawa bokeke be ba tima lenyora le ka hare hei o no matha hantle mosadi wa modimo ke eng eo sitisitseng le na le matha hantle le sitisitse ke ho utlwa nnete ya modimo ke eng e ntseng hore karolo yeto hobane le ntho o sitisang o bo qetella hore ka re hayo le motho le ne le hei modimo re thuse hei so le ne le matha hantle le sitisitswe ke kenye ntseng gore ka role yato utlwa gore man ke a tlwella ke a tlwella le modimo ke a mo tlwela ngwana ka o no matha hantle utlwa batswadi hei man o sitisitswe ke e so hehe modimo re thuse lose re fe matla bonahala jwalo ka modimo itlotlise hodima maphelo a rona re kgutlisetse morena positioning e batlwang ko ena o le modimo etsa mohlolo ka maphelo a rona itlotlise morena modimo re thuse hle dinthong tsohle re hloka ho thuswa ko wena re o hloka jwalo ka modimo re hloka matla hao morena re masedi re o hloka le ne le mathang le sitisitswe ke o sole jwang ha o letje ha se wena ona ma le ne le mathantle le sitisitswe ke keng e le sitisitseng karo leto
1: go tswa setshwana le o seng ga letsatsi re tsoa re imetswe re tsoa ka dipelo tse bohloko re ipotsa gore ana le hloyo ke la eng ka gare ho motho wa bona bothata ke le hloyo ke pelo empe setshwana gona le batho ba pelo dimpe gona le batho ba tletseng le hloho empa ba ipatile ba sa bontshe le hloyo la bona le hloyo le nana ke lona le ba jang le tlisang bolloi ka gare ho maphelo a bona ha wa lowa ke letho setshwana empa o lowe ke pelo empe o lowe ke bogopo ha batho ba ka tlwella bogopo ba tlwella pelo empe ba tlwella ho ipata hobane ba bang ba ipatile ka lentswe la modimo ba bang ba ipatile ka dithero ba bang ba ipatile ka ho etsa hantle
2: pula sefahlo sa batho empa ba le dipelo dimpe ba le dikgopo ga ba tsebe gore ga o le kgopo o tletse moya wa lefifi modimo wa o furalela dintho tsa gago di ya kwaleya gore batho ba ka itukisa ba tlwela bogopo ba tlwela bophelo empe ke a leboga ka lebitso la jesu ke selwane mothibedi ya buang
3: yo ga kodumedise setshwana o seng ga letsatsi la kasheko ba galata le sitisitswe ke eng go seng ga kasheko le louwe ke mang le ne le matha gantle le ne le matha ka boikokobetso le ne le matha le ne le matha gantle le latela melao e lesome le sitisitswe keng ga re gutleleng morago bana beso ga re hetleng morago bana beso re hweletse modimo ya phelang ga re lo ikokobetsa o re dibukeng tsa dibuka ga re ipolela melato yena ke modimo wa re tshwarela ga re lo ikokobetsang re lo kopang tshwarelo ya dibe tsa rona bana beso modimo wa tshepagala modimo o tlo re utlwa modimo o tlo go utlwa ga re moheletsa bana beso re sitisitswe keng go seng ga letsatsi la kasheko re sitisitswe keng ka kreste morena ke madikeledi ka mo bangkong.

Mamedi rentse re tswela pele mogatlhelo kwa bobedi e bile le o qetela wa lenaneo lena la tsoseletso ya moya o ntse o dutse le Setshwana ngwanana ya mogotsonyane ka seemo o mantlonkulu esibaya intokazi yomzolo emhlophe ngenhliziyo mo rentseng re bua mantse fela a reng le ne le mathantle ke mang ya le setisitseng hore le se utlwe nnete le mathile hantle ke mang yeno ya le setisitseng ke eng e o setisitseng o mongwe re ke ne ke tsamaya kereke go na le dintho ka ro kereke tse e leng tsang setisa go na le bohloko Setshwana bo ileng ba ntlhaba ba nsitisa hona le modimo wa ditshepiso hona le modimo ya reng le tla utlwa nnete mme nnete e tla le pholosa re hloka yona nnete eo e re pholosang dintho e re ntshang dintho buka e bagalata Paulus o bua mantsu a reng jo bagalata mawatla ting na le lowe ke mang ha le lesa le ne ntse le utlwa mpa le lisitse ho utlwa nnete ke mang ya le loileng hore le se utlwe nnete ke mang ya le loileng hore le lebale nnete ya modimo hore ke modimo ya matla ohle ke modimo ya re lwanelang dintweng tsa rona tshepo ya rona e le bitsong la modimo ya yentse magodimo le lefatshe re ka ditshepa dintho empa e ba ditshepo tse felang le ne le mathantle ke mang ya le sitisitseng ho utlwa nnete ke mang ya le sitisitseng ka ro leto hore le se utlwe nnete mamedi ke tlo nkela pina hle ya ba rorisi ba morena ba re fela o mo hawa modimo.

Umithi ine kunketse abahlabeleli gospel choir ba rifela ke dutsi ka thabo ke tshepa lo dumela lo wena lape mo u dutsi ka thabo a ke kutlwe hle o rontswe tsang lape mo na o ile tshebeletsong ha wa ya tshebeletsong o ke ne mongaitsa hore go tso tswana ke ntse ke o mametse le gatolaka o fithela o tswa ke ra ga di ntauleng ka mane ka zone 14 Sebokeng re go fepina ya o qetela hle e ke o gothatsang ka yona tsatsing lena la kajeno ke mang ha se yena Sifiso Ncwane a re fela ngipholise nkosi.

0: Mametsi ha re kopane di 28 tsa November ka mane ka zone 14 ho tseba mang boitumelo gospel choir mohlomong ba tla ba le teng tse ke phe mohlomong o tla bana ke hlale bana baka ha ke ba sheba fela ba tseba ke batla ba binefe ha ke ba sheba fela ba tseba ha se ke le cheke batla efe o kene mlaetsa o re song number 2 ke makhumalo ka polokong ke le boa holo makhumalo ka mo ka polokong o kene mlaetsa hore ba ba isitswana ga tola ka o tsamae hantle o sebeditse ke lebohile ke ra ga dintaoleng ka mane ka zone 14 sebokeng ke lebo haholo ra ga dintaoleng ka mo ka zone 14 sebokeng
1: ntlo nkolo
0: moratuwa
1: number 2 le ga to tsamae hantle hle tete mojimo sa ka letse tabetse ha pe re bonana ke ntate mojimo ratile
0: ke le bo haholo moratuwa wa kahle ke le bo mema nyaredi ka mo ka ka tshepiso face 3 ke le bo haholo mamedi di 28 ske wa fetwa sike wa fetwa sike wa fetwa tloho ho tlabe ho le monnate o phuthelwang ka mane ka vukuzenzele old age zone 14 Kurelo kete ka le maqheko man. Ko tshwaretse maqheko di subitse. Happy birthday to everyone. Nana ntsa botsa ngono le re ke party ya mang re ke a hao. Lo monga botsa nna le re ke manga holang ka ho hola wena. Wa ibona mang? Mfuno be nombono nje. O mong o qetetse le gale o etsetswa ntwe jwa. Kurelo ba thabisa. Ha re lo ba bontsha lerato ka di 28 tsa November mane vukuzenzela old age wena ya reng ke atla 069 pinyamo 500 7200 ntshware re hlophe hantle mohlomong e bile le wena o mong wa di choir a reng tsona le rona re batla o tla re tlo thaba le ma tlohong the many the merrier how ke o lo ba monnate re kopane sebakeng se le seng tlo mane go iponela o ke ne mlaetsa ka mona ore bye bye sesilula ma ke hamba mamedi ke a bitse ya hle ka mona ka gasong ya ka tema ka nnete nnete ke gatile tsatseng lena la ka jeno ke rata fela ho tshohle hore bo mamedi ha ibe bo matla mananeng ohle a tla ngolatsela go se fela go se ya matsohong a mofuthu a mang ha se yena a butwa ka mandla mtsimkhulo a buti ya mokokotlo se phara o tlo u jara ho fitlana ho reng ya boraro e bi o se ya matsohong a mofuthu a mang ha se yena Mr G yena a matholo yena ho fitlana ho reng ya botshelela a o se ya matsohong a bona sira a re fela jazz sike wa fito ntwana ke ketane ra ineletsana hle ho fitlhela re kopana ha tsatsing lane la manta ha le na neong la the meet morning remedy show le na setswana ngwana na ya mogotsong ene ka semo ha ke tsa tena ke a bitseya empa nke ka bitseya ke sa opolella hore na ke mang ya itlhommeng pele tsatsing lena la ka jeno ha se yena tebo moloi a re fela ha le lakatsa ho tseba ho fitlhela re kopana tsatsing la ho sane ngitsimina ke kuthanda ngendlela e simanga o sale kahle

0: Madiba se maphodi. Sontaha e mong le e mong ho tloha horeng ya boraro hoseng ho ya horeng ya bosupa. Hona mona le kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the Vaal.
1: And now na o tseba hore Lena Kapave, Moriana o motjha o sebediswang bakeng sa thibelo ya tshwaetso ya HIV o se o fumaneha ditsheng tsa setjhaba tsa bophelo jwalo ka kgetho ya ho thusa ho qoba HIV. Sephetho sa diteko se bontsha Lena Kapave e sebetsa ka potlako ho thibela HIV e bang o e sebedisa ka tsela e nepahetseng. A sibe healthy, molaetsa ona o tliseditswe ke Lefapha la Bophelo.
2: Mamelo ke motle ha ke boele ke go amohele hlene ke re fela se la marand ne dollar go hopotsa tse seng difitile go ba paletse album ene monate leng aim into sweat triangle jazz band ha ba etsa tsena ka nnete ba lokuluwa bontate le me ha ke le boya ha holo mantsho qetela he e be ka nnete ke le lokulla ha monate ya ko enke mfana ka ko enke jalo ka ngwana o fela e le nyona go rula
3: o ke rata o le boa ntate bona se ga ke le boe le bontate go le ga amoele ko le
2: ya feme ya
3: ke le boa ntate modimo ha holo ka album a re file mbohlalo go gona e yetsa ke rata fela o ba mamedi ba le kwa FM ga le boa hore le re mamele re leboa le ntate bona se re amohele le ntate banda le ntate mokete selwane hlalele le ntate potsane re a leboa haholo ba mmedi ba le kwa FM le saleng hantle le bene le beke mnate ntate mdimo a lehlonolo fatsa gantse tse sefahlo sa lona a le haugele
2: a re lebila ke re ha ona ho hong ho feta mono ya remoho le tlane lukwe mathamo ye mo sihla marandi ne dollar ya sweet memories indeed ha re le bua ka nnete mamiro ka motle o ikutlwetse ya fumane ya album yena masedinyane ngwa gona hore ka nnete o kene ho social media mono jwalo ka ha Brazil ona hlalosa o download o ba gona o fumana letho le bona we late hantle le USB di a fumana jwalo ka ba hlalositswa ka e tla ba fela 120 USB album yona e tla ba 150 ka nnete ke se solo mmamedi wa ka ho ya ka seo se utlwileng mosebetsi o motle triangle

Oh yes, oh yes, oh yes. Madume ki mahala. Mamere mate, hao shabana ko ya hao mito tuke le shume ka murahu ra ina ya runa ya borobong. Kia utume di sa te, hule la hao fimo mamiting ule ten. Kia uweta ka le toho la moya sense. Kia utume di sa, ule haye ka hula pala hao, ule mosebe ting, ule tile mo kabing ule ting. Mamere mate, seo ke se bule lanke ure madume, se madume, madume busung baka jenu. Dume la kia tsepa nto pete hantle, kia tsepa bo pelo, bo santane bo ture hantle le busung bo na baka jenu. Ha uka lena lintzi ka ina nako, mamere mate wale kwa FM, tiba uro mamete tibele tu ene pahiti. Kile kwa FM, 91.0, the heartbeat of the Vaal. Atili na neo kilona leo le ratang, kibua kalifing na hai silona harsh realities. Ke bua tsena e le ha ke kene dieteng tse kgolo hampe dieta tseo ka nnete di santekaneng empa ke di kentse ke mona ke ipoleletse gore pele teng ke aya ka nnete ga ona gore ke tlo stopa mona mamele motle lena lenanao ke lona la harsh realities ka nnete ya mo dinnete tsa bophelo di buang ntle le o compromise ntle le o pata letho re netefatsa gore ka nnete dintho tsena di tla go wena tsebo go fumantsha yona ka gotlhe-gotlhe ka moo o ka kgonagalang ka teng gore o tlo be le tsebo o tlo kgone go ka ba empowered bosimo ba ka jono ke kene jalo ke emetse moruti makazi ga mmogo le moruti mafa ke a tshepa ba tla ba teng bekeng e tlang empa ga e le ga jale ka nnete santsene e le nna ya sekotsometseng sena se maratswana ke sa ikutlwisa le nna ka nnete go jwang go sebetsa bosiu mamedie motle ya ke thabo e golo ka nnete go buela ke ba le wena ka nnete ke yona ntho e nthabisang go di fete ka go fela ke gore ke buela ke ba le wena bosimo bona ba ka jeno kae kapa kae mo kabeng o le teng nnatefela ke tshebeletso eo e ratang dula le nna bosimo ba ka jeno ke dule le wena re lebe mane gore nya leshome le metso mmedi mmogo ke rata o leboa botlhe ba fetileng ka morena tshepe tsatsing lena la ka jeno go tloa digoreng tsa oseng o ba utlwile mamedi motle ba tla ba tšhentšhana ka yona ba neeletsana jwalo ka ba phasetsana bolo go fitlhela le nna ke neeletswa ke ena the collector the mastermind ke bua ka mang ga e se ena bona sera ka nnete o wentse wa gae mosebetsi go tloa goreng yane ya botshelela go fitlhela mona goreng ya borobong a nneletsa yona ka nnete e ntse e tšhesa jalo ga mo le baeti ba gae o utlwile mamedi motle jazz jazz jazz a le ganna jalo lena la the fountain of jazz le nna mamedi motle ga ke tlo senya moe ka leeleke ka nnete ke tlo tla nnetefatsa gore tsatsing la ka jeno ko nneletsa tsotlhe tseo di lebeletseng gotlhe mo kabeng o le teng dula o kgatholowe ke a tseba nako ya TV e fedile jalo ke nako ya neo ya dikobong re tatile ga nako di le emetsena re tatetso ya dikobong re ile o mamela moruti tšhabalala gantle re le ka dikobong re sa batle tshitiso ya letho le bosimo ba ka jono mamedi motle ke rata go tshepisa ke tsho ke re ga a tlo disappointa jalo ka mehla ka nnete ke motho a tsebang taba tsa gae ke motho a netefatsang ka dinako tsotlhe ntho ga e etsa o a etsa ya go monate ka nnete go etelelwa pele kapa o ka rutwa ke batho ba nang le tsebo boiphitlhelo botlhatsea ke bona ba ga e sale o kgona go utlwa dintho go tloa botibong ba tsona le gore di sebetsa jwang bophelo ke ntho e jwang ga ona ntho e botlhoko jalo ka go tlhoka tsebo mamedi motle o be ka go lenyalo o tlhoke tsebo o be ka go di-relationship o gole o le motho wa mogolo bana ba e ba tlo o botsa dipotso o tloleye go di araba just because ga wa ka wa ithuta dintho nako e sa le teng bosimo ba ka jeno go tlo tswela pele mamedi motle ka dithuto tse mona tsa gae go netefatsa gore ka nnete di o finyelela ka gare o lapa la gago di o finyelela gotlhe mo o kabeng o le teng di a o finyelela ntle le tshabo ya letho mamedi motle peleng ka tswela pele ka nnete ke ratile gore ka moraba ke o dumedise nke ke fete ka strateng sena ke a tseba ga se strata se monate sena ke strata se nang le dikoti di-portholes ke strata se batlang se gesemela empa ke tlameile ke fete mona go latela nako ena eo re leng go yona.

0: E ya ke mamedi motle wa le kwa FM. Wan tukela na kunya jwale. Wan tukela ka nnete jolo ka motho wa ntate, jolo ka motho wa monna, jolo ka motho e motuna. Ho nnete fatsa re lena ke phamisa la ka lentswe le ke le utlwa hale dikana lentsena tsa moya. Le la ka lentswe le ke le utlwa hale nke ke phamise lentswe lena ke bolele hore re le kwa FM re ema kgahlano le ditlhekifetso tsena le dipolayano tsena tsa batho ba bomme. Re le batho ba bontate bohle ba le kwa FM ho sa kgathalatse hore ke sebudi sefeng. Bohle re le batho ba bontate re ema kgahlano le tsena tsohle. Ha re dumellane le dintho tsena, ha hona le ka mokgwa kapa tsela eo re ka ra dipromotang ka yona. Bohle bao tsena tsohle di ba ameng, di ba hlahetseng. E ka be le kgaitsedi ya hao, mme wa hao, ausi wa hao, baradi ba rona, hohle moo ba ka beng ba le teng ha ba bolokehe. Bohle bao tsenene ena e bohloko e ba fihletseng. Ke rata ho tjho ke re Phephi hle Phephi ya re lla le lona bohle. Tsena kaofela ha se tseo le kwa FM le di emelang mamedi e motle. Re bohloko re le bontate, re bohloko ka tsena tsohle tse etsahalang. Ha se ntho tseo re di thabelang, ha se ntho tseo re tlang ho ema ka nnete re di shebelle. Re maswabi ha e le mona di etsahala. Le ha re so tsebe hore di etsahala ka mokgwa ofeng, di etsahala di etswa ke bomang. Empa re bohloko re le batho ba bontate, re bohloko re le batho ba banna. Hore rona re kekebe ra etsa ntho e tjena, rona re kekebe ra kgothaletsa le hanyane fela. Ka ho bohle ka nnete mamedi motle tshedise hantle. Tshedisehang, ho tlo feta, empa e le nakwana fela. Re a di tseba dintho tsena di atla di fete, empa ha re tshepeng seponesa sa rona, ha re tshepeng tshebetso e ntle e ba e etsang. Ka dinako tse ngata, ntho tse tshwanang le tsena ha di felle fela. Ba tlo tla ba re fumantsha tharollo, ba re fumantsha tsebo ya nnete hore tsena di entswe ke mang, hobaneng a di etsa. Bosiung ba kajeno mamele motepele re ka tswela pele ka lena lenaneo. Ke lakaditse ka nnete hore ke o tsebise hore le rona re le tjenana ha re a thabela ntho e jwalo. Re bohloko ka tsena tsohle tse etsahalang hobane at the end of the day di denta image ya motho wa ntate. Re le batho ba bontate le rona re maswabi, ene ke ntho eo re kekeng le hanyane fela re ra e kgothaletsa kapa ka nnete ra e tlohella e etsahale pela mahlo a rona. Ka ho tshidiseyang bomme tsohle di tliloloka. Tlosang matswalo, rapelang ka dinako tsohle, hlokomelang bana, hlokomelang batho bohle, ka nnete ba tswang bo bosiu e ka be le motsheare kae kapa kae mo kabeng ho uwa teng, netefatsang hore ka nnete re a hlokomelanang. Ha ngwana a potetse nako telele a ko bue, ngwanana ha ile a tsamaya mamedi motle hore na o ya kae, qoqa le yena o le motswadi, now and then engageang o ne o tsebe o kae, o ntse a ya jwang. Se ke ra tlohellang fela motho bo fete letsatsi o sa tsebe ngwanangwanana o kae, mofumahadi o kae, kgaitsedi ya hao, ausi wa hao o kae. Ha ke re netefatseng ka nnete hore re fetola tsela eo re phelang ka yona, re fetola ditlwaelo tsena tseo re phelang ka tsona. Re ke re shebe hore ka nnete ntho ena re ke ra e thibela na. Ke a leboha ka tsela jwalo mamedi motle, ke a itebohela ka nnete. Ho na le melaetsa e mmedi e meraro eo ke ratang ho feta ho yona pele nka bitsa Moruti Tshabalala. Ya, ke a tshepa metsotsong e 30 ka mora hora ena ya rona ya borobong. Ke tlotla ke momema ka nnete, ke tlotla ke momema a kene a tsamaisane le rona re tsebe ho leba pele mamedi motle. Ya, re tsebe ho ya mane horeng ya 12 ka kgitla, ke teng moo re lebang teng bosiung ba kajeno. Yo! Ya, anke ke bona ke oreng fela molaetsa. Greetings brother Mike le Bishop Tshabalala, ke tlo mamela dithuto till the last hour. Ke Thembi Mokoena ho tswa kamane ka zone 3. Re itebohela ka nnete. O mo molaetsa o kena jwalo hore ke dumedise Moruti Kwezi, ke mametse ke Chaplain Dorcas kamane ka bophelong. Re itebohela Chaplain Dorcas. Ya no, ke thabo e kgolo ka nnete ho elelwa hore ke mametswe, ke a bona melaetsa ke ena ntse e kena. The Tall Man o re molaetsa, good evening pastors, ke Tall Man ka mona ka Polokong, welcome back and happy Sunday. Re itebohela ntate Modise, the Tall Man. Oh yes. Hai, haski ya ke buile lo yena jwale ke qetile ntate modise. Ke qetile ya. O so tso representile bo ntate ka ofela. Ha ke modise wena ka o so tla fitisa molaetsa. Ya, o re molaetsa dumela ntate Khwezi le Bishop Chabalala. Baruti ke na le lona. Oh yes. Ke yena masentle ho tswa ka mane ka zone 10. A ri tebohela hle mamedi motho wa le kwa FM. A ri tebohela ka nnete. Ge le bua mmupi. Ka o buela a re baballa ho fihlela mona re le bo mmupi ka nnete hore ebe letsatsing la ka jeno o santsana re adimile bophelo hore ka nnete re ye ditshebeletsong re kgutle re be mahae ebe re santsane re bolokehile le ka ena nako re rata ho moleboa ka nnete ka dinako tsohle e seng ka jeno fela le mo re ntse re mo sitela teng re ne re re o re tshwarele o re molaetsa Madume Brother Mike le Bishop Chabalala. Ke le mametse ke moruti makwe ho tswa ka mane ka Everton City. Re iteboela ka nnete mohlanka modimo re iteboela le bosimo bona ba kajeno. Ntate Mosime dumela.
1: Le kae bra Mike?
0: Re phetele ka ntate Mosime?
1: Re tse ntse ke dinga di tsa lenta ke tshala la ka mo.
0: Oh yes, ke a tshepa ntse ba metse ha ikwana.
1: Ke mametse ha ntse ke di sa batho.
0: Ntate Musi.
1: Ba ma South Africa na le problem e bona.
0: Yes.
1: A rich o le le hantle re ka tlhompi. O na le rich o le re tlwele. Re tle la pele re ntse re ye ka tlhompi.
0: E shwe
1: ka ntho e go kwisisa mpe go kwisa ba ba mofoko. Re ntse re bona hore ke phoso ntle mara re sa itsole. Thank you very much.
0: Thank you Ntate Musi. Thank you mipa.
1: Thank you.
0: Realebo. Oh yes, ke ya ntate Mosime ka nnete o tswa ka mane ka Iron Site. Mamedi motle ha re le bueng ka nnete ha re le bueng. Bohloko ba ena taba wena mamedi e motle. Ke hobane ha re tsebe hore etswa ke mang. Wa bona hoja re tseba hore etswa ke motho wa ntate kapa ke motho wa mme. Hoja re tseba hore etswa ke motho wa hae mona South Africa kapa ke batho ba tswang ka ntle. Bonnete re ne re tla bua taba tse betere. Ke ka hona ke reng ha jwale ha re se ke ra e senyang hle. Ha re se ke ra e senyang ka ho ka e etella pele. Hobane re tla be re ke mang a etsang ke batho ba hokae. Ha re se ke ra supanang ka menwana re sa tsebe hore ho etsahala eng. Kopo ya ka ke hore ka nnete re ikokobetseng re beye pelo sekotlolong ho fitlhela re fumana ripoto ya seponisa. Le kwa FM mo yeng dumela.
2: Okay, ke bala bike behind the bike le mo go ya ka mo le ka mo.
0: Ka mo ha mo mara sa babaletse.
2: Ha ba ka je hofa. Le to hala mitse le le ka tsa tsa.
0: Yes, yes. Ke tshwa.
2: Mama ki o mane ke ke ho tsela ke tsela ka tsela ka ba le tsa ke le.
0: Ke a itebohela ma.
2: Na ke a tsuba ho di tshwa.
0: Ai, a ke do tshwa mama. Eish. Ke se bua ke di camera tsengata fela ke tlo do tsha jwang.
2: Ha ke go bona. I want to see the camera wa bakata.
0: Thank you mama. Thank you.
2: Hallelujah.
0: Ke ke we. Oh yes mamedi. Ka nnete ke kopo ya ka eno. Ha re se ke ra yetella mpile na lwena ha re tsebeletho. Re sa emetse ho tlo re seponesa mafokisi a rona. A re eng ha fana ka reporto. Ka ho ha re se ke ra e etellang pele ka nnete ha re beng pele sekotlolong re thole re lebelle ka nnete ka tsitsipano eno re tlo utlwa sephetho se felletseng. Tsatsing la kajeno ke rata ho etsa kopo kapa yona thapedi hape hore ka nnete ha re se ke ra romela di-voice note ya e ba romela melaetsa ha re type melaetsa hle kapa re letse hobane ka nnete nomoro ena ke yona eo re e sebedisang ho ka hokahana le moruti Chabalala. Ka ho ha re romela di-voice note ha re tlo kgona ho di bapala. Ha re tlo kgona hohang ho di bapala ka ho romela fela molaetsa wa hao mamedi e motle wa le kwa FM. Ha o rometse molaetsa ka nnete o tlabe o iqetile. Ya ke tlo molata ka mora nako e seng kae. Ka mora nako e seng kae fela metsotsong e mehlano e tlang ke tlabe ke molatile ke na le yena ka nnete. Ya a connectile le rona a bua le rona mamedi e motle a le hae lapeng la hae eish ya no dintho tse ding ka nnete re tlameha ho elellwa hore ho na le batho bao modimo a ba rommeng ho na le batho bao modimo a ba kgethileng ho netefatsa gore mosebetsi wa hae o tswela pele. Mme ha batho ba jwalo ba re fa nako ya bona, ba re adima nako ya bona, ha re sebediseng ka bohlale. Ha re sebediseng very wisely, re netefatsa gore re iphumanela tsohle tseo re ka kgonang ho di thola, tsebo ka hohle-hohle. Hobane ba rungwe mamedi motle. Motho a etsa ntho ka lerato, ka boitelo, ka tjheseho e tjenana, o a bontsha ka nnete gore ntho ena ha se ntho ya hae fela, empa o e rungwe. Mme ebile thomong ya hae o tlo etsa ka botlalo, o tlo etsa a sa kgathalle letho, o tlo etsa hobane a tseba hore ya morummeng o ntse a beile leihlo hodima hae. Beke fetileng re ile ra qoqa ka ntho tse mmalwa. Ke ratile moo Bishop Tshabalala a neng a hlalosa hore ho na le ntho tse tharo tseo Modimo a di fileng motho wa ntate. A boela a bua ka dintho tse tharo tseo Modimo a di fileng motho wa mme. Ha ke qala ka motho wa ntate, o buile ka ntho tse tharo Moruti Tshabalala. A re motho wa ntate o fuwe leadership e leng boetapele. A re motho wa ntate o fuwe protection, mamede motle, e leng ho sireletsa. A re ya boraro e motho wa ntate a e fuweng ke provision. In other words, ho ka provider, ho ka fepa, ho ka tlisa dintho ka tlung. Ke ka hona ngata nna ke rata ho ba bitsa di home defender. Home defender ke motho a sireletsang lehae ka hohle-hohle. O tlisa dintho hae, ha ntshe dintho hae di ye ka ntle. O di lata ka ntle, di tle ka tlung. Ke ntho tse tharo tseo motho wa ntate a di fuweng: leadership, protection kapa provision. Ha re tla ho motho wa mme, a bua ka dintho tse tharo le teng tseo Modimo a mo fileng tsona. Ya pele a re is to nurture. Ka motho mang, ho hlokomela, ho hlokomela. Motho wa mme o fuwe ho hlokomela. To comfort, ke a bobedi. Motho wa mme o fuwe ho tshidisa, mamedi e motle. O fuwe dintho tseo tse pedi. Ya boraro is to teach, ho ruta. Ke ka hona ho le bohlokwa ha o le motho wa mme, o ruta ngwana hlompho, o ruta ngwana puo, o ruta ngwana dintho tsena kaofela. O ruta ngwana ho hlompha ntate, o ruta ngwana. Ka mantswe a mang, dintho tse ngata bane ntate o spenda nako a le siyo, a ilo sela, a ilo etsa mesebetsi e fapafapaneng. Mme boholo ba nako o na le ngwana, o netefatsa hore ngwana o tsamaya ka tsela e nepahetseng. Ngwana o tseba dintho tse loketseng. In other words, ntate ha le siyo hae, hlooho ke mme. Mme ke yena salang a netefatsa gore dintho tse ntate a di batlang di a tswella le bosiyong ba hae. O netefatsa gore bana ba tseba tseo tsohle. Ka hoo, le bosiyong ba kajeno re tlo tswela pele ka tse ding tsa dithuto. Mme ha re tswela pele jwalo, re tshepile ebile re na le tsebo ya gore Moruti Tshabalala o tlo tla a tswela pele hore ruta, ho re bula mahlo, ho re fa tsebo ya nnete, ho netefatsa hore ka nnete bosiu bona ha re fitla mane ho re nya leshome le metso e mmedi, ha bosiu bona bo kgaoha, re arohana le yena. Thuto yona e setse ka hare ho malapa a rona. Ho rona mamedi e motle hore tsena re a di nka, ra di implementa, kapa e ba tlwaelo hape ya hore re a mamela 12 o'clock, a e shapa re tima di-radio re a robala. Ha hona ntho e re rwaletseng, ha hona letho le re linkileng, ho setse ho le jwalo. It's up to us. Empa ke sa tjo ho rona hape. Ho netefatswa ga ntho tsena di bua tjena, o tshwere founu ya hao, o ntse o note dintho fatshe, o a ngola mono, wa typer, o iketsetsa di-note. Kapa o na le notebook ya hao mono, dintlha tsa bohlokwa o ntse o di ngola fatshe. Hobane ke rata ho tsebisa, o tlo di hloka one day. One day o tlo di hloka, o tlo lakatseka, o ka ba le motho a o hopotsang. Gana Moruti Tshabalala o ne a rata ho reng ha maemo a le tje. And-e o tlabe a le siyo anywhere haufinyana ho ka o hopotsa ka nako eo. O tlabe o lakatsa eka o ka hopotswa. Boemo ba bophelo bo tonetse mahlo, o hloka tsebo eno. Mme Moruti Tshabalala o tlabe a le siyo, mamedi e motle. Ntumelle ka ena nako nke ke potele ke lo mmatla, ke potele ke lo mobitsa.

0: Moruti Tshabalala dumela.
1: Mwana mme le kae ma?
0: Re tle le kae Moruti?
1: Ke mwana e soma.
0: Moruti Tshabalala ke brother Mike a buang le wena bosimo ba kajeno.
1: Okay mwana mme.
0: Ba sang gomme hape ba ruti hore ka nnete ke tle ke tlotla kopanela le wena hape le bosimo ba kajeno.
1: Oh, nda ba sa kena bana ba.
0: Ntse ba sa kena. Ba sang gomme ba re monna a ko mathe go utlwile beke fetileng ile wa matha ka bogabane a ko iphete hape o ska ruru.
1: Are ngwana mme re utlwe re tla fella o kae ngwana mme.
0: No Bishop re rata o le boa holo le beke fetileng ka nnete re tsamaisitse hantle tse dintsa dintho ntse di duma ka tlhohong ya le beke ena. Ke leboe hape ditlipi yane o ileng wa e romelela Moruti mafa ka nnete ke ile ka e fumana. Moruti, it was mind blowing.